0: النبي خيرايا أزني ما بي علي ربي مزنين لقد له التزمت ضرر الأمراح قيد من ملا أقاحين
1: أعلى بدلو الأمر برما إلى جرري حسكرين جمشي نرد أبخاري إليه جمشي بو إن دامو جدال ci xéetara mbaay yeek ñu déme non rek muju ñu yebal ay xaré yu bare bare bare ñu rungando jëm ci sëriñ bi jëm ci daruma naan ci dogalu yalla rek bi nga xamé ni sëriñ baangi daru salam di gëné maam cheikh anda bobu ñing koy défaral kër gi fofu ci daruma naan ci jëm ci ci maam jarno sëriñ touba digël nak cheikh rufal mu wut ay lal nak ñu andi ko fofu ba cheikh rufal wuté lal yoyé ñu sof ko nak légui rombu wajojé nga xamné tay agent secret mbaxaan bañ ko rombé da doon lambu lalia bam ko lambé nak mu nuru ko ay keñu mu daldi wax mbaxaan né ko amna ay ndawé sëriñ bi fi rombu yor ay keñu mbaxaan daldi gëm loola momu daldi ko yëgal tuba bi lénel moy wakana né kon sababu jarril haskari sababus ñoddi xareba ilay jëme ci sëriñ bi moy andal wasira naka jaraaf ja al mutawalli ja e ji fete wo amra tilkan nahiyati birum gogale wal fi dalikal waqti ci woli waxtu te mom ma'lumul ismi kuñu xam autour la wal qabilati ak giir nan nga ne ma'lumal ismi kadi kuñu xam autour wal qabilati ak giir walakin waye nak la usarrihu duma wërel bismi ci autouram xaw fat tak diiri ngir ragal naqaral hala abnaay xamhi ci doomi ay bayyi ndaw ci ay doomi bayyi taxam ak sax walaw lam yuwafiquhu ak donte deponti wu ñoom mom hala niyatin ci yene wa qawlin ak wax wa fihlin ak jef walakin huwa ay mom dal lu mën di am rek ibnu hamin doomi bayyi tax la ene ki nga xamni mo doon jaraaf ju ñuul ji nga xamni mo togalon tuba bi ci wet gogo te mu ne mom xam nañ turam xam nañ girgi mbokk man na nangam la tuddu te moy mbaxaan mom ñu bari xam nañ ko waaw mune wayena bëgguma jaar ci turuy ndax bëgguma ay doomi baye amul leen naqari xamna ni sax tukku ñok mom yene mba wax mba jëf ci sëriñ bi waye ak lu mën di am rek mbokk la te mbokk leelek bi waxe ci mom dara mu dis la kafa doyna rek ne annal hadirina naka way teew ñi dal ya'rifuna ko dañu ko xam isman ci turu wa zatan ak ci jëm wa qabilatan ak ci ak giir ni wo dal moy neena fi tollu ñi fi nekk mom xam nañ ne diiw la nangam la tuddu xam nañ jëm ji xam nañ girga mbokk wa ahata te musul na allah yalla al ghaibin way faddu ñi an ya'rifu ci ñu xam ismuhu turam mu ne ñi fi nekkuton nak xeyna buñ ko xamul tam yalla leen musul ci xam nga ndax xeyna xam ku mel nonu ñak ga xam moy gën xeyna itam wa ahada mu jublu ci yalla musul manam yalla yalla musul ñi nga xamne xam ñu won turu wa jojule ñu bañ ko xam sax jaraaf joju nak at saxam wax na ne anna sheikh nak serign bi hindaho nek na xomum madafi ay kanu wa barudun ak poudre wa alatu harbin ak jumtukay xare oxra yenen wa wate mom mutahayyun aji waj la ba jek al ana legi fa in damamtum dem tap ngeen il jeme ci man jundan ay soldar la ra'aytum kon ngeen gis la ra'aytum kon ngeen gis wala alimtum te kon ngeen xam ma li nga xamne avalu dana ko def ene mbaxaan momu ya daldi wax tuba bi ne len señ bi dey wut na ay kanu ak poudre rek yeneen jumtukaay xare te fi mu nek ni jek na ci songu len su ngeen ma bolé ki soldar nak ah bu boba def mom seen bet ngeen ci tek su ngeen ma bolé ki soldar daldi gis namay def ak mom fawafaquhu ñu deponté ak mom zahiran ci zahir rek walakin waye la yasikhuna duñu degeerlu bi xawli ci waxam ñene sax tuba bi and nañu ak mom ci zahir ni waye bobu tam gëm ñoon li wax fa hasharo ñu pang mo ñu dajale umara al biladi buri rew yi ma xaxu and ak mom mbaxaan te moy umara ak kadior buri kadior ho bawal ak bawal wasin ak sin setal lool rek manam nim yaqé fofu alal ju bari ci rew yi boba tax dañu dal di bolé bour bu nek fa nga nekkon ñu wax la nga wax yak sa quartier ngeen wuss ci daruma naan xam dañu wax legi ki nekkon kadior ki nekkon bawol manam bour damel bi nek kadior ak ki nek bol ak bursi ñom ñep rek né and ak baxal ñewu ci daruma nan walakin amir sin waye burup sin huwa man ahsanu moy gën jaarofi sin i'tiqadan ci fas wa qawlan ak ci wax né bursin mom muy kumbano fen moy ci gënu rafet pas pas ak wax ci serigne bi moy séré serigne bi né loolu ñukoy waxal dara mu ci seigne bi talif na waaw honalika nek na fofé umaraaw ay bour balaxana yo xam jot nañu ne anna bawatinahum nek seeni bir ma cheikh anna serigne bi lawra aw don te gisone nañu mo jëbën sabab dañu sax amna yeneen bour yo xamni nenañu ci deug deug seigne bi liñu andalon xamni buñu gisone luko jari tam seigne bi liñu andal luñu and ak tuwa bi wa balaxana jot nañu ne annahum nak ñoom lamma wasalo bañu agge sharaha tambalina al mutakabbiru ajraylu ji allasi ci nga xamne tawalla fete wona kibreho la ëpp ci mbir ma dafaraal tàmbali yàq taxu di dog al judura sàkket ya bi say fii ak jeeseem wala yastof ñëw te du ubbilu baabun benn bunt ba li fi nekk rek kullama taxarada saa yu galendoo lëxoo ñeel ko jidaarun aw sàkket rek xataxaxoo mu dagg ko wala yastax yi te du rus min xarbi yi daari tàmbalee ci soowu kër ga ila sharqiha bi ca penkom ba mu ne nee nañ mbaaxaan ba mu ñëwee xam ne lépp ci mbirim moom ci mom la jaré moy kim doon wax nonu bu ñëwé ba daluma naan ba ci kër señ bi du wax né ubil ma fi ma sét da fa yor jéssém rek fu mborom day cior rek sakkat yi da dalé ci soow ba ci penko fu mborom rek ci am tudd cior mu tudd mu dal jall ci biir amu ci kërs amu ci dara wa kana né kon sahibu sini borom sin moy kumba ndo fiin xila waxes na né wadaha di tek la ho ñeel mbaxaan ruqabaa way fuglu manana way sétlu xawfa an yamilo ngir ragal ñu jeng ila baytin jëm ci ëb nekk waya daxo te ñi teg fii ci moom aslihatan ay ngannaay aw baaruudan wala puudar tasdiqan ngir dëggal li saamihim ñeer seen wax walam yaqa waaye farul xew xam nga mbaaxaan mi xës wax loolu ba ñëpp gëm ko mën nañu andaali ngannaay fexe moom noonu mu gaaw dagg sàkket yi ñi ànd ak moom daal di fexe ba yor ay ngannaay dem rof ko ci birëb buñ dikkee nan li ndoon seeta ngi nii mi ngi nii fekk na ñoom ñoo ko teg foofu nee nañu sax looloo tax kumbandoo feen daa wutan ay gaa yoo xam ne ñoom lay seetloo ñuy xool bu baax a baax ndax gaa yoo yee diwisit bañ a jàdd fenn teg fa ay ngànnaay mbaa puudar ngir bëkkoo dëggale seen wax joojule waaye moom yu taalif nee na walam yaqa te loolee farul xew maanaam li sëñ bi taalif ni waaye loolu sax farul am te sax walaw araadoo doon te bëggoon nañ ko lama am kana du jàpp ndi li ànnal asxaaba ngir na ko dongo yi wa in kaffo ak doon te fekk nañu ay diyahum seeni loxo fahum ñoom maahum ànd nañu ñoom bi ak yaanihim ci seeni jëmm wa ak yunihim ak seeni bët nee ne sax loolu ku mënoo fi ragaloon mëntoon am ndax dongo yi moom dëgg li sax dañoo téye seen loxo rek di leen xool waaye fuñ jëm ñu ànd ak ñoom maanaam jéemuñoo def dara waaye du tee nag ñoom ñi seet fuñ jëm rek ñu ànd ak ñoom xam dongo yi booba ñu ngi bàyyi xel ñoo ñu seet kër gi nga xam ne fu ñu jëm rek ñu ànd ak ñoom ànd ak ñoom ci seen jëm ak seeni bëddi xool nga xam ne moom loolu ku mënoo fi ragaloon mëntoon am sax ci yooyu jamono tuma lamma lam yadhar topp ba nga xam ne feeñut say um dara min saamihim ci seen wax walam yaluux te feeñut la hum ñeel leen chax suñ jëmm kaalihul wacc kuy aji ñëkk kanam maanaam kuy aji ñaaw kanam xaabi suñ kuy aji ñëkk kuy xar kanam bu ñaaw rek ba li fi nekk kullu man képp koo xam ne ra ay te gis nga ko min ashaabi cheikh yi ci àndaal yi sëriñ bi muy dongo yi te zun nu foo da nga koy jot sax te taxara mu laab liin xiit yi ngir xiit ngir ab feet wata zayyana te mu waaj xalimoo la ñu xam ne ànnal xaddu wa naka noon ba maana fen na nee na ba ñëwee gis ni daal lañ doon wax dara amu ci ndax waa kër sëriñ bi sax koo ci gis xar kana moom day tàlli lool mel ni dafa sangu ba set waaj bëgg a dem ca korite mbaa tawaski xam nga bu fekkoon ñuy waaj a xari lañ da nga leen fekk seen kanam ñu mer ci lii wala ñu wut ay ngannaay bëgg a ne bu ndikkee njàmbaar la ñoom baadara waaw mu ne waaye koo gis ci waa kër sëñ bi rek xar kana moom doo ko gis lu may ak tàlli ak waaj ba njëkk mel ne kuy bëgg a dem rek ca ko julli ko rite mbaa tawaski ñu daal xam ne kon lii mbaaxaan waxoon dara amu ci fa xajlat rus kunnul umara i mboolem buur ya wastax yow teñ rus nee na mboolem buur yi àndoon ak mbaaxaan ñoom ñëpp ñoo bokk rus illa hada al mutamarrida ndara ji li aji fetterlu ci mooy mbaaxaan ba li fi nekk xaj la rus na sax walakin waaye yata sattaru den dana suturlu bi tajallu din ci gorgorlu wa tatallu bi diyafatin ak sàkku ak ganale lil umara i ñeel buriim àndal wal xalafi akub yafal li dawaab bi ñeel daa baye xam nga dañe bur yepp rus bam dess ku fitelu koku mune waye mune akay mom sax rus na waye djema am ak deugar melna krusu gis di wax señ bi na ko dimbali ma luñ ganalé bur yi ma andal ak luñ jox ak yefal buñ jox dama yi ñu wax waay wa matale bo sax ku ñu sey andara illa wajaduhu dañ ñu fekk ko rek ehwana mu gëna yomb min ma il khudran ci ndoxum ay dekk fi bu khubuhatil kharif ci dig ab nawet len lepp luñu sakku ci señ bi rek buñ ganalé bur yi muy yafalu daba yi mu yomb lol lol señ bi jox len ko mu japp ndi lol melni rek jamane nawet yu bax yoy ni nga xamni mom la gis ab dekk bu ta yombe ci all bi rek xali fo dox gis ndox bi ab dekk na yomb won luñu sakku ci non la yombe fan qalabo ñu wëlbeeti ko naadi mi ne bir mi ñu way reccu non la ñëkëti non la ñu wëlbeeti ko nak rek and reccu gogule jassa yalla fay allah yalla kullazi niyatin kep ku borom yene minhum ci ñom niyata ho yene way ñom ñep kenn ku ci nek yalla nako yalla fay yene karamatun li ak karama la kharbaakh la wa qabla wusul jaysh ci jëk ak sit armée bi ijtama hadajna hala sheikh ci serign bi aqaribuhu ay jégeñalem wuhum te ñom ashad ñu gëna tar hala yi ci mom min al haqaribi ci ay jitt taxune wuhum ñom min fasahim gir seenum tit ala ho sumi nañu jilbab al khayay mbalanum kersa manam mbubum kersa jilbab moy manto yo hanni fo na dañu yedd xale hi serigne bi wakadu xawon nañu sax lama balaxat bu jote qulubuhum seeni xol al hanajire boliya xawon nañu ay yukhri jo ñu genné ko mom serigne bi amin bayni diyar hi digante seeni kër law istata ho donte man nañ ko
2: neena nak mbokki serigne bi muy ay jage ñaalem bañu yegene quartier yi wax nañu jëm ci darul manan dañu ñew ci serigne bi amatuñ genn kersa seen digantem ak mom diko yedd lool bañu tité deug deug sax ag nañ ci buñ ko mënon na sax san yi genné ko dañu ko def ndax ragal na rek ay dana am ñana boba sax nañu dalé ci kaw serigne bi ak nañ ko doon yedde ak nañu ñaké kersa seen digënté ak mom bañu tité deug deug deug néna loolu daanaka mo gëna metti ci sëriñ bi sax ay jitt yu koy fét
1: illa ma ndare la nga xamné kaana amna min afraadi heen ben ben allazi la nga xamné tarabbaw yaro nañu hindo fofuma lumay nak ñen yi nga xamné mo ci mom la ñaro te xamnañ ko joy rek ñoomul ton nonu
0: wa sheikhu ci sëriñ bi fi kulli haza ci mbolem li mun sharihun ajiyatu abdin la yaqulu dana wax lahum ni abshiru beglen rek wallahi jinna ci yalla la yantatihu du danante fi ci mom hansani yari bay al hansu moy jigeni bay wala jigeni kewel señ bi mom lol lepp mi ngi and xol bu yaatu tan bu yaatu nalen waji beglen rek te seen xol sedd da len wori dal ban sax du fi dam
1: walakin waye man yasbah anakuy deg ndax fal qulubu khol yi tarat nawna biha ak ñom alhanqa wa rabu hanqa ah neen li señ bi wax bawo ci ñom mbokk yi ko jégué te xamuñu ko kenn mënu ko ci deg ndax karti yu xati ñew ci fofu rek japp na ne mom ay amna banofi mëna tuñu deg lolu mu wax na leen begg leen rek te xamni jamale ko fi am
0: wa fi tilkal ayami ca yoyele fan akhraja genena lahum ñel leen a sheikhu serigne bi qithatan abdok hajibatan bi ajiyemu
1: wa qala muné in kuri at ndem jangef nako bayna ay dil jaysh ci digante loxay armé bi moy ci digante kanam xare bi rek flashé di dara tasma hon ngeen di deg aw taraw na ba ngeen di ko gis mi ma ci li nga xamné yesu uku dana len naqari wa hiyate mom dog bobu murattabatu luñu toftalé la min hurufi rahman rahim jarafi rahman rahim yana fa ñoy señ bi genné won ab dog bo xamné mom moko talif tax ko bari sax tam ñu lañ ko légui ci bir xashide yi bu le leen dog bi day bu arame bi ñewé ñu jang ko da ngeen gis dara leen naqari leen ko dégg fekk nak mi ngi ko tënké arfi nek ci rahman rahim wa hayagal ni xiyam mo mi ngi ni leen nak mi ngi ni wa tambale rabbi bima yashrahu al adhana qad faja'a bi jahi afdali man lillahi qad laja'a jojule rabbi sama borom dal qad faja'a betena bima ci lo xamne yashrahu dana ubbi al adhana khaliya bi jahi afdali man ci daraje ngeen ji ka nga xamne qad laja'a weruna lillahi jam ci yalla te ne sun borom bet na mak lepp li ubbi ab den lepp li ubbi am xel lepp lu koy natal mom xel ba xol ci daraaje yi ki nga xamni mo gën ci kep ku yoru ci yalla te koku moy daraaje yonent bi dal kon ci gatal
0: hamdi sabak cyant li rabbi ñel na ab bur karimin bi aji tedd la sharika bob deet jenn aji bokale la ho di ko ñel wa mala atemu fessel sadri sama den al yawma tayji noran ci ak leer satihan gudi aji jolli
1: yana ma ngi sant yalla mi nga xamne amul morom te mo fessel tayji sama xol ak sama den moko fessel ci leer guy jolli muhammadun muhammad salawatullahi teral yalla fi abadin ci faw halu yalla nek ci mom fi hisbihi ci bir kurelam ba muhammad mom itam ala awatuna kulli sama lepp bihi ci katanu yalla batay neena muhammad yalla ko yalla dolli salatu salamu mom mo sam sama lepp ci katanu yalla adho mangi ñaan ilahi sama borom allasi bi nga xamne muhammad matalena mawahibo ay mayam ma la nga xamne yaxtal dana ko tan man bur bi nga xamne bara ab bindina li jumlatul khalq ñeel bo le bindé fi ene yalla bi nga xamne ay mayam da daj kep ba ng koy ñaan bindé fi yépp bu agalé ci ñom lam leen tanal najaytu ho di yalla na mag mom yalla mag na awaman ay at wa karramani te mu teral ma takrima hadin teralu ko aji jubal wa kulitu sama lepp bari af setna min la xan ci neen ay at at neena ma ngi di yalla ak mom te teral na ma teralu ku meuna gindé ku meuna jubalé te sama lepp lepp setna ci muy ak neen ba tiaxan moy sama dara dal amatul neen ba tiaxan
0: rahmanu yow ajirami ji xep yalla nga may li jami'il khalqi ñeel mbolé mbinde fi rahmatan man yermane ka nga xamné yoxoni dana doylu lo hanis shari walis ay man ka nga xamné dana doylu lo ba dana fagal rek hanis shari walis ay man ka nga xamné qara jangna qur'anahu alquranam ji rahman moy yalla mi yeeram wa aduna sepp nga xamné ñikoy wédde kay moy sax bokku na ci ñimuy xéewal motax ci tarjumaani khashira gi señ bi da ñaan yalla mu wasare barakat arrahmani hala a'da'ihi wa ahibba'ihi wala hala ahibba'ihi wa a'da'ihi manam yermani aduna ji mu wasare ko ci kaw ay soppem moy ñiko gëm ak ay nonam moy ñikoy wédde ko moy mu ñaan ko nak mu wasare barakat arrahimi hala ahibba'ihi rek mom fita mu ne rahmanu wa yalla ci furrahman ne ko yow mi yeeram wa aduna sepp di len xewal ma ngi lay ñaan nga may sa yermane fi ci aduna mbolé mbinde fi dagam mom ñepp nga koy jox muy xewal aduna kon may ko mbolé mbinde fi yow mi nga xamne kuy jang sa alquran ci ta diko top ya koy fegal lepp luy ay mu jaglel na xéetu yonent bi xott na nga pek may na nga aar ummatul mustafa xéetu yonent bi han kulli mafsadat ni walis bepp yaqku yaqku wal tarham te ngeerum al khalqa minde fi ya man yow mi nga xamne bada sosna jaddahum sen mam yow mi sos sen mam adam ak hawa ma ngi lay ñaan xet yonent bi mom nga beral len ak ar lepp lu len di yaqal te ngeerum nak bo le minde fi yeerum xet yonent bi yeerumali sax ñi bokku ci xet yonent bi bu le ci yeerumali aduna ji ya malikal mulki yow mi aji mom ngor ya man yow mi nga xamne jalla magna moy jombantena an xawaj ni walis fayanto irham yaramal jami'a wara mbolim bindi fi ya hadiyan yow aji jubal rada ak jinna rada jinn moy fek ne ko yow li nga xamne ya mom ngor gi ci deug deug yow rek ay bor te jombat nga di fayanto wess nga di fayanton tek say jam ni def lu ay ma ngi lay ñaan nga ñeum mbolim bindi fi ñi gem ak ñi weddi ak ñi moy ci bure yerman day aduna ji mom nga masale ko ñepp ma hawta far nga ma la nga xamne xatna haahu jublu won nako al qalbu qalbi min dararin ci lor bi jahi afdali man ci daraje ngeen ji ki nga xamne xat la ja ak wëru na lillahi jëm ci yalla
2: fofu nak bo fi tolo nga setlu wat ni señ bi waxe ne suñu borom li xol bi deggmal won ci lor far nga ko xamnu nak ba xam jan lor la xol ba deggmal won ba yalla far ko kon ko ak si fofu mu teylu wat ko ba xam mom numu koy degge
1: أخبرني خبار أخي سمبوك محمد بن علي اليعقوبي المعروف كديكو نخمي عند العامة فمبولومي بمحمد طوبا كي محمد طوبا لملاسمته نغرب تقون تيبك الشيخ سرين بي بهاج طوبا وكسرة الذكر أكبر السكر بالحيرة التي تواخ لا إله إلا الله وكسرة قراءة قصائد الشيخ أكبر جان قصائد سرين بي ين أمنا كوني واخ محمد بن علي اليعقوبي نيتي كسي مينكو محمد طوبا ndax dafa yag taxaw serigne bi ci touba di sikkar wax la ilaha illallah ak bar li jang qasida yi ba mujj nit ñi xamé ko ci muhammad touba koku neena mom xibar ni ma lamba abarsa ba génné a cheikhu serigne bi al qasida ta qasida gog nga jang legi te ani ma ngi djiblu rabbi bima yashrahu neena moy rabbi ma yashrahu joju xala wax ni li ñal mané ihfazha mokal ko fa hafidhha ma mokal ko qabla wusulim jek seenu aksi aw neena bi señ bi genné khashida gogo rabbi ma yashrahu dama digal ne ma nako mokal neena ma xaye bu mokal ko lata xare bobu di ñew falamma wasalo bañ akse dahan yi wonama waxala mu wax li ñal mané ma iqra'ha jang ko jehran ci biral aw neena ba xare akse mu ne ma jangal khashida goge ta wax ko ci kaw fa qara'tuha ma jang ko kal mu adini niki aji nodd wa qara'tuha te mu bamu ko nahwa salasi marratin lu tol ne yett yoon neena ma diko yëkëti kaw ni kuy nodd yu waxe rek non la ñu yëkëti xashira gi té baamu na ko yett yoon fa qala mu wax li ñal ma ne ma hasbuka doyna la li mu doyna sëkk man nga baye fa amru mbir mi tam matna wasalu xati mu yow xam nga da waxon ni dog bobu buñ ko jàngé ci kanam xaré bi du ngeen dégg du ngeen gis dara lu leen naqari ba rabbi ko naar bobu jàngé ci kaw yett yoon dal ni kuy nodd mu ne ko doyna sëkk lepp sotina fa kana té mu nekk kama xal na mu waxe won rek lam nal qatashu nok kaydan ben pexé ani ko señu xewon non la amé amul wenn ay mbam benn taxé muni lor
2: qultu waxna né wa hadhihi al qasidatu li qasida fa'ala defna bi jayshi touba ci xarab touba karamatu mu nek karama li cheikh ñeul señ bi ma la nga xamné fa'ala defon nako af tayru ñanaw ya al ababilu yedi ay mbolo
1: bi jayshi makkata ci xarab makka ba irhasan ngir ak tan manam ngir wadjal ak feñ li nabi yina ñal sunu yonante muhammadin muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam
2: na yalla yabale won ay picc yu dal ci kaw xarab abraha dane won day ñew toj ci kaaba gi dal di and ak ay ñay ak ay soldar yu koy xexle fekk boba yalla bëgg yon yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam yalla yabal ay picc ñu dal ci kaw xare ba sanni leen ay doj ñu dee neena la picc yooyee defoon xareb abraha ba xasiid ak sëriñ bi di rabbi bima yashrahu def na ko xare bi ñëwan touba xanaa rek leen wutale mooy lii mu ciy bëgg a teg
1: xanaa li wuutee nag mooy illa anna ulaayika ndare naka ñoo ñële ahlu suuin ñoñ ak mbon lañu kulan mbole seen fa amilo te jëfalenteeg ñoom bi wafqi niyaatihim ci dëppoonteeg seeni yéene fa jaxalahum te mu def leen maanaam mu mujjal leen kaas fi niki aw xob ma akkool ni wudiwuñ lekk wa hawlaay ñi nag julluhum li ëpp ci ñoom ahlu xayrin ñoñ yiw lañu ukriho forceef na leen wa xulóobuhum ci seeni xol maxa cheikh an naag sëriñ bi maxa cheikh yi fa axarahum te yeexee leen allahu yàlla xata taaba ba tuub kasiru ñu bari minhum ci ñoom li wuté dé moy néna armé ba jëm ci won makka yalla da yawal ay picc ñu alak leen ndax ñom ñep ñoo bokku ni yéne ci bu yéne ji bon rek
2: armé bi jëm ci won touba nak mom darul manan lepp ci ñom seeni xol señ bi la andal di leena farce rek ci lolé señ ñu ko bañ
1: motax yalla alagu leen nam alagé won ñu jëm ci won ci kaaba ga da leena yéxé bayi leen fi bañu bare bari ñom tutup ñu bari ci ñëwal bëti ko tuub ñëw ci talibé yi hatta muqaddimuhum ba aji jital seen sax wala hatta muqaddamuhum ba kañ jital seen sax allasi ka nga xamni ko mom almahil moy aji warja moy aji sahaja mom sax taba tuub na hala shakki bax din nasi and ak sik sak ak len ci nit ñi fi amri ci mbiram lima xaliwo ngir li ñu xamne anal hajj sa nak ak tele la yu haddu def ko konté tawbatan mudi ak tuub mune ba mbaxaan ci bopum sax nga xamni mo jiti won mbir momu walbati ko na tuub ñew ci talib gi ndax ñaan ñi sax ñi ngi sikka ka ci na tuubam gi baxna am baxut ndax tuub go xam nga dem ba teli rek ne tuuna do ak tuub niko señ bi waxale bopam ne haqiqatu tawbat deug deug tuub tarku zambin moy bayyi bakar sabaq bab jitu won misluho am kemam li wacc rab ngir jëm yi bor bi hal ikhtiyarin and ko ci bare wo waye la ko misli samami waxu ñu lu melni ak tax wadaay farjin ak jangoroy pay wa xaman ak ngumba bi shilba wa bakamin ak lu señ bi da yon ko xam daan deglu lu ko neex ba yag rek bu tax kon xam nga mën ta deglo ci lu ay kon bu ne tuubna dañ wax ne kon tuubut da jekkadi ki da moy yalla ci ab sawukay ba yag sawukay ba dag ba am lu ko ci dal lo xam mën ta moyete yalla kon bu ne tuubna day japp ne ko mëna tuul waye tuubut ak ñak taxé la ki da xol ci bëtam lu ko neex ba bi wax ci lamñam lu ko neex bu déwé dam ba bëti gumba ba lamñu lu ba mu dag wol bëti ko ne tuubna day japp ne tuubut te ko mëna tuut wol mo tax ñu ne kon ki tam da jekkadi rek ne tuubna waye duk tuub ba li fi nek tarku ko ak bayam kay mom bakkar ba faqad dong li ta'zimil hazimi ngir magal yalla mi aji mag wal khawf ak ragal aydan batay min hadabihi ci bugalum nga al alim gi aji meté dub deug deug kay ni ko señ do xé moy bakkar ba nga dan def da ngay jekki jekki bayiko ngir yalla du sax ak teli ca delu waye magal yalla ak ragal bu ëllëgé nga taxaw ci kanamam ak ragal bugalum gu metti ga moy tax nga bayyi bakkar bobé da fekk na nga man ca delu waye du ak teli lolu moy tu tu neena señ bi talif mo wax lolu wa hala kulli halin ak ci kaw mepp mbir moy ak lu man di am dal xowa mom yeen tosibu dana askanu ila jamaahat sheikh jëm ci mbolom señ bi xowa bihim ta ci ñoom yata hayeshu lay dundé ana ñoom la yalwaan limi dundé sax da mu ji jekati lol lol da mu ji fasiyam amon ak xali addu yepp da mu jekati ba jaay ko xam day ñew di yalwaan waat ci kër señ sheikh nonu mu jëmono mu jëwon motax hajjasa mo xam lotuna aw taabu wala mu tuup seigne bi laay mi dañ ak lu wone am dal mom legi day wax ne ci waaka seigne bi la tayit ci mom lay sukkandiko ngir meuna dundu ndax ñom la yalwaan mo xam nak da lotu ne tuuna mo xam da tuup deug deug fakam lu bare bare nak taaba jegal na allah yalla hala musiin ci aji ñaawal raja ko deluna wa taaba te mu tuup kon fatar ku taharudi baye garal dal la ho ñel ko aslamu mo gëna mucc wa husnul zanni tarafet ndort itam bi ci mom atam mo gëna mat ndax xalallahu ta'ala sun borom neena faman jaahu ko xamni dikkel nako mawhidatun ak waré min rabbihi ku tege ci boromam fantaha te mu bayyi falahu ko ñel nako ma la nga xamni salafa jitu won na wa amruhu te biram ilallahi jamna ci yalla sada neena kat yalla mom da bar yermane jëm man na def lu ñaaw ñaaw bu mu yébé lol te bu tuubé rek yalla jéggal ko kon defé ne mbaxaan mi itam ko yebou rek rafet ci mom jort bañ koy wax dara ndax sun borom bu mu tuddu riba sax ci suratul baqara neena won ko xamni deg nga li sun borom wax ci birum riba nga dal di bayyi la nga jottal def ci riba yepp jegal nañ lako da kon nak ku melni ki itam ko yebou rafet ci mom jort wala martahala bala khase al jayshu khareba kharaje genn na mom serigne bi bahdahum ci sen gannaaw di it ni rabbi ci digalul boromam wa makhdumihi ak digalul kam doon liggeyel il ghaibatu jam ci tukki ba ak saniyati bi aji ñaarel alati ba nga xamne yaqulu ma ngi wax fiha ci mom manam gannaaw bu ñu doon wisit kër gi genné señ bi tam gannaaw ba mu am digal lu bayiko ci yalla yonent bi la señ bi genn nak di way ci tubaabe ci ndar te fofu lay jaar itam nak dem ci tukki ñaarel bi ñukoy tuddé tukki ñukoy tuddé tukki jéré ji bi tukki suuf ci ndax lam ko defé fofé ci Mauritanie né man zan nako jor
3: la wo khitabi amatal sasin ladda bok atiyé lati tunirul balada néna bima fi amé juroom ñenté at la waqanté ki nga xamné dara jaarul sama digg ak mom muy rabbul isati la wo khitabi amatal sasin xam nga la sasin la fi ñew ta tongu gi di juroom ñent bima fi amé jooni ak ñetti témir ak fan wér ak juroom ñent muy jooni ak ñetti témir ak ñen fukki at yu manki ben la waqanté ak rabbul isati jalla jalaluhu la wo khitabi amatal sasin ladda bok atiyé ci pak bi mu ne ko allati tunirul balada mu neex la mu naqari la ni jant bi leralé aduna ni la fak bi leralé li ci dess ci aduna tunirul balada moy leral rew yi bi mu faamé lolu tok fi baxane mi ngi wacc barab bu tedd bi ma ngi ak wax jo xane seigne mbake jaxate ko bind seigne mbake jaxate ak seigne amsatu jaxate bok seigne be len yar ñoy na jaay seigne abdoulat seigne mbake jaxate ne li may wax bu seigne touba togon ma diko waxit du ci weddi bedd bat bisu talata di fukki fan ak juroom ben ci sil ci sil xidati ci udigi deng tam xarit ci lu muy teggu du ci digi digge ko jitu waw bisu gaawu di fukki fan ak juroom ben ci udigi le seigne mbake jaxate wax de le serigne bi yoon wolu malik ndjay ne ko wol ma fere yeb ko man na fi julle ci takusan mu yene ñep ne penc mi fess del bam selmale wo seigne massamba mbake ne ko ndax mbolo mi ñew na seigne massamba ne ko li ëpp ci mbolo mi dem mbake ñew nañu mu ne tek bek mu ne ko massamba mu ne ko mbake mu ne ko li nga wax de moy waxin wi na nga leen jotali ne leen bo day taggo ndax nit ñi defoon nañ ni seigne bi du fi jog jogu fi nak jëm ja laqku way jogu fi ndax mom ne feek yalla gi fi maangi fi ci yalla ken gisuko yalla xamuñu nit la xamuñu da gatt xamuñu da xex xamuñu da ñul way bo wedde yalla yalla reey sa bay reey sa mam reey sa mamad yow bu yagge mu reey la nga xamne yalla gi fi waja da monu fosam tudde ko darjan te ñu ne ko lum teeki mu ne yaay toqi tay ba jant bi ñakal la daaju ba nga daw non le mbirum yalla mel kon yalla ngi fi serigne touba nak feek yalla ngi serigne touba ngi fi deng mu ne serigne massamba mu ne ko mbake mu ne ko waxal fere yi ne len yagadi wuma fi gattu mo tank yitam bind na baye fi waxna ñu deg jeuf na ñu jess dal di cey wax lu gudde gudde na nga len xamal ne jamono ngi ñew jo xane ma ngi len di denk juroom nopi jekki jaamu yalla nango liggey lo am mu doy la ba mu ko bamuy ñett yoon mu daldi ñu daldi yam fofu gudde gaawu bobu di fukki fa nak juroom ben bañ nodde timis mu ñew ci jakam ji bam selmale le wolu seigne madlamine job ne ko jangal ma awalu suratul baqarati seigne madlamine daldi fa di jang alif lam mim salikal kitab la rayb fi hudan lil muttaqin allatheena yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata ma rasaqnahum yunfiqun wallatheena yu'minuna bima unsila ilaykum antum min qablikum bil akhiratihim yuqinun ulaika allahu dan min rabbihim wa ulaikum al muflihun muneko khif newuko nopi al khif la bind da ko ne khif seigne madamine tek muneko lolou moy julit akhan bu dara raxut neko set mune inna lasina kafaru sawaun alayhim wa ansartahum wa am lam tunsirhum la yu'minun khatama allahu ala qulubihim wa la samim wa la absirim khisawatun wa lam asabun asim muneko khif mutakhaw muneko alkafiruna aqna ngok yefer deug ngok qulubul khasiyati dara amna fum wax ci igmatu ne merum yefer mi ngi melne kal ajeri merum julit mi ngi melne kal madari moy nga kol ci soosi def ba mu niru ab nen nga wacc ko bam wow boko de ci ndox day daldi sey julit bu mere nga ne ko ay waji li nangam rek ngoñi day daldi soti ko genn na ci yefer nak bu mere kal ajeri do yi ñuy timi man na am milliards at ci geej kaw geej toy way bir bi loloy merum yefer fu waylun lil khulubil khasiyati yefer bu xise mer man na japp waye day wax abayina ko bu yak waye bu sante mbooj nak mi ngi lay teeru fofu bo faage rek mu fuddu sak nu nara ca ken du ko yek denga xam nga ina lesina kafaru wiina mune wa minna nasi man yaqulu amana billahi wa bil yawmil akhir wa man bi mu'minina yukhadiuna allahu wa lesina amanu wa ma yukhadiuna ila anfusihim wa ma yasuruna fi qulubi maradun fasadum la maradan wa lum asabun alimun bima kanu yukasibun mune ko xif mu taxaw mune ko melaw na fi tango musabsabina bayna salikum fum dem tok fa bo legge mu dem ci lenen mu ne ko nit ñangok ne ko demal teeri li la mu je wax ak seigne madlamine job deng ba mu deme muy ngonu gaaw beut se di bir di fukki fan ak juroom ñaar la mu je julli fi julli suba la ko beut mu je gis bisub di bir bam selmale la daldi ne ñok ke dug bir keer gi ni ko sama serigne bu baax bi sama dom ji waxe keer gi daño wax ne neeg yi mag ñi ko wax dañ ne matoon na juroom ñeen fukki neeg ak juroom ñent neeg bu ne keur la wax nañ ne sax da ko xadon ba do gis jant bi limu reey ba ci patafor nga yor lu mel nak lamp moko patafor nga yor ba do xam fo tek sa tank mu daldi ñew bam taxawé ci buntu forte su bëkk neeg bi ñew ci abi yele wax mu ne ko anaku tak fi mu ne ko man mu ne ko tekil mu tijji mu nangu ci abi ne ko demal tak lo tuñ la tekil lo tuñ la lolu la def ba ñu jeex ni bi ñukoy siaré jëmum ji nga xane moy mbubu mi fi summi mu ñew fekk ñu tak ko ci la ko jitu fekk na gaawu gaawu la la ne dibir la mujjé julli fi lañ ko mujjé gis bimu nango ci abi yépp dafa tok ñenti ñenti waxtu yi téggu ci dibir señ bi yënguwul té buñu ma sa nodd moy jëk alterné yënguwul talata yënguwul balar ba
4: jëlé jëf señ mo soxna lo ba tay itam xam ngeen né kër gi nga xamné modi kër señ Touba ci ñaarëm mi ngi nek jamono ji ci saytu ki nga xamne modi serigne ahmadou mukhtar di khalifa daru khuddos mom kilifa gu tedd gogou nak amna liggey bu am solo bo xamne ni summu nako fi ci keur gi ngir yeslat mir bi waye mu am taxway bu am solo bo xamne ni def nako ci keur gi waye len itam ci ciosanul keur gi rawtina santioub ñarem danañ ci andat ak ki nga xamne modi serigne mustapha dem mom serigne mu dem
5: ya ma def antal pare ya babu kam kam ne yit ci sama xel ci xaar mu bi
6: mir bi seigne cheikh dako seigne cheikh mbake dako don ak xam nga ab sengalawon bo xamne dafa wër kër gi seigne bi ci bopam ak ciawartam daana wër seng bi dako wër bu ko le wër nit ñi di ñew diko dogalé ak diko nuyu motax seng bi dañ ko seng fi daf ko seng fi tapat ba nopi def fi barrière mbedd mu dox digënté tam muy jaar fofu ndax bañ ñiko dogalé diko yakal yor kurusam yor teul ni gël motax bi 1963 seigne cheikh mbake ñu yassalat ko yassal mir kër gi dindi seng ya def ko mir 63 biñ dé ak légui nak comme ya xawna yag ndax 40 ñeen fukki at man ndako ñeen ko at man ko ko sa kër am wala sa tabax am ko nga war ko yassalat lolou motax señ Abdou Mokhtar bimu ñëwé mëna dé yassalat mir bi mir nañ ko bu mu daj juroomi wër lañu appalon waye fiñ tambalé bañ wër bi ba exé fa mu yess na ñett wër yess na ñett wër té dañu waxane buñ ko tambalé fi tam liñ ko tat koñ bi ba lañu fay del sa dana mat juroomi wër waye manki na ñett wër ndax dëkk bi momel non kër señ Touba gi momel non ñepp mobilisé won rek ku ne la nga am ak asong baak manisa baak nit ka am glace ak ka am añak yépp ñu ma ci di indi liggéey bi daal di dox matul ñett wër mu egg fam fañ ko tambalé won waaw mir bi bañ ko defé itam bir bi rax lañ ko bam daj bir mir bi biti bi nak dañ ko karlé gis ngeen ko dañ ko karlé def ci marbre nakar def ci marbre fim nek ni li ci dess bari wut xam na ni peinture rek ci wara dess waaye mu delu ci kër gi mom kër gi biko señ bi di señ bi ci ak xereñam ak xamam aduna yaatu go xamne gi ni mu yaato kenn ko don señ ci kër go xamne gi yaato na ni kër gi amul barak bu denk itam barak ba xamne dañ koy daaj señ Touba ko fi jëk def sekete sakete sangi itam señ Touba mako fi jëk def nga xamne kon bu fekkon jamono yi tam jublu ko li gëna bax dana ko def waaw ndax buñ wax sakete sang ken xamul sakete sang lan lay doon waaw ba muy def barak bo xamne bi dañ ko seng ci ko daj ko muy ay denk mu wër ko bobu itam amul ci dëkk bi dëkk bi yëpp mo rek mako fi amul waaw lolu mom fekkon dañ koy mëna wax moy ko xam dundu aduna ak doomu adama nam wara tedd ak nañ ko wara terale ak nako sun borom fonke motax fu doomu aduna nek rek mom dana ko def fa muy nek mom ak doomu adama ya fay ne du bopam sax waye ñafay ñew taxna mu def lolu ndax photo yi nga gis ni photo Seigne Touba yeb fi la ko tabaxé fi la ko photo da nga gis ci gannaaw lu melni ay denk fi ne denk yaangi fi ngi fi ci kër Seigne Mo Reyes mu ne bañ ko dajje ñang ko mëna ñu taf fofu denk yoyu mo moy barak bi dekk bi nga xamni mom la defon ko defal ci tay dawul tudd def won ngir bopam ndax dawul tudd ci lal yim daan am yep ay téré rek la ci daan def bam fess muy def rek ko liñ di ci def ci roy bi di tudd wi so ak rombu jan daan la di ci tudd waaye xamna ni nga xamni non la def kër gi ni mu yaato ak neeg yim ci def ni mu bare ak ten yim ci gas itam ken ten yu bare ci ne lu ma juroomi ten ngi ci biir kër gi nga xamni lepp moko fi gaslu nga xamni koku mom ko bëggoon doomu adama la ko bëggoon ak sel la ko bëggoon ak set la
4: jërëjën jëf mbokk yi xam ngeen ne ba tey nak kër gi nga xam ne moom la ku tedd ki Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba wujje suñu borom ci Zahir mu di Njaarëm am na fi ay jumtuwaay yu am solo yoo xam ne nii moom ku tedd ki lañu wax ne moo ko daan jëfandikool boppam waaye ay gaal yoo xam ne ay téere yu am solo yoo xam ne ni ku tedd ki Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba moo ko daan jëfandikoo waaye lenn ci ay jumtuwaay yoo xam ne nii jëmu ji tedd joju danako jëfëndiko ci kaw lol tamit faaw ñu andat ci ak ki nga xamne mom modi serigne moustapha dem mu andil ñu ci ay leral
5: ya ma def antal paret ya ba bi xam xam ne yeet ci sama xel ci xër ñu bi
7: fi moy galiter yi serigne bi bayiwon gal yo xamne yépp dafa def ay téré bam fess té téré alcorane ak téré xam xam mo nek ni do señ bayon señ bi ci bo xam fi jégué légui 27 ak légui war na juroom ñet fukkat waye fi nak fi ñuko bayiwon rek non lako defal boko ubbon fim nek boko xoo boko foné sikki sim daan def day xéñ ngi ubbon sikki sim daan def day xéñ lu mu yag yag boko ubbé rek sa xet gi dana ñew ci yow nga yek ko ay ko ñim daal rek ñu for la ci daan def don sikki nga xamne mo gëna na am solo ci jamono yoy mom la ci daan def moy gaal yi itam yo xamni li lan teggul ay gal nar yi tam buñ ko xame nar yi ganal teug ay gal diko andi gal yi nga xam dañ ko xop nar yi ganal ñoko don ñoko fi don andi amna gal go xamne gi dañ ko nar da ko fi andi mu teggulo ko nak talibam buñ wax mbay geey da wax mbay geey sama teug ba waaw da ko wax bu ñew mu nak man nga gal yu melni mu nak man nako dal koy def ba nga xane bu ñewé duñ len xamé mo la ko ko ci dekk bi amna yo xamni te mo nek ci dara kamel yo xamni ya di mel ni la kamel bi ñu jang ko lañ ko wax lañ koy def fi moy moy ke bi xamni fi tam ay gal la ñu bay yeb dafa fess del ak téré téré khasaid téré alquran téré xam xam fi indi yeb da ko daan tek ci blal nak xamni daawul tuddi ci blal daan téré yeb da ko daan tek ci ab ci lal bi téré yi muy soxla da koy tek ci lal bi yi muy soxla wul diko mu dekk ko ci gaal yi diko denc diko dal leg leg yépp la ci dan la bu and ko béram ci mu dan jëfëndiku ci lañ koy def satal ak yitam ci ay satal am la bok am na fi ñu dan tangalé café itam yo xamné
8: patafor
7: la tuddu ñi fi muy jappé duko bayyi muy tour ci ndox bi ki la wut muy mbalka mu def ci ki bën bën yi bu jappé mu tour fi bu jappé mu tour su ko defé bu jappé ba nopi nak ñi sét fo xamni fi fa lañ ko wara def ci ab lab mo ñu def ko do rek fu mu jot jappé motax lool man ak selam egg na ci mu du japp ci suuf bu japp diko toj suuf ah on a sauté
5: ya ma def antal paret ya ba bi xam xam ne yeet ci sama xel ci xër ñu bi te bul ma tangam lu ci ñaan li lima bon te ku ko ñaan mur ci yépp la ko ñaan ni ba nga dekkal xër mu bi
7: ni bi nga xam ne moom ngeen di seen jàkkaar la ko moom moom la ñuy tuddee na la njaay bayt rasul moom la sëñ ma soxna doon wax léegi naa yenente bi gane si ne fi cheikh amadou bamba radiallahu taala lu mat fukki fan ak juróom
3: wax na ne fakk la boo xam ne bayti rasul gi gane na rasul lay gane na ko fi fukki fan ak juróom fukki fan yooyu ak juróom la ko màggale fukki at ak juróom ndax kat chekkaree fi ne waaye Serigne Touba lakkum la fi waroon a am lakkum ci lu wóor laa ko jële mag moom ne Serigne bi nee na ci lammiñam lakkum laa fi waroon am waaye fukki yeeg juróom dama fab juróom yokkale ko sëñ diw ci dundam fab juróom yokkale ko sëñ diw
7: waaye noonu li nga xam ne moom la nu xam ndax fekk wunu sëñ bi waaye dund na ñu fekk sëñ bi nañu wax ne sëñ Modou Moustapha bi nga xamee ne bi am ngay layoog tubaab bu ñu wax tëlëri moom la jëkk jox jumaay tubaa ji tëlëri moom yi am lu mu ayibal ci xaalis ba ñu di ko layoo Cheikh Moustapha jël Lamine Guèye muy awokaam ñu dem France layoo ko mu mel ne dañoo yey sëñ Modou Moustapha ñu jox ko délai wax sangam kat boo fayut nangam dana am sëñ bi Touba sëñ Modou Moustapha wax naa buñ ko talee ci nee bii la ñëw dugg si dugg ci xalwatu ba mu laataat génn guerre bi déclaré na 14-10 guerre bi déclaré na 39-35 waaw nga xam ne talatuñ ko booba moo tax léebi ñu ne ko néegu bayt rasul moo tax duddee nañ koy néegu baytul xalwati nga xam ne képp koo xam ne kii ba nga def xalwatu sa wet ak sa borom la bëgg lo ko ñaan tam ma ñew ci neeb bi ni ko defé loolu moy daraaje neeb bi nga xamne mo ni sun gannaaw ñu diko jess loolu ci netali señ bi barna lool lu fi daal nek
9: señ touba
7: cheikh amadou bamba barna lu fi daal nek radiyallahu ta'ala no barne lu fi daan waxtani barne lu fi daan wote ah barne fe ñu fi daan rasoul ci ay nit kay talibé
9: bobu xana tax mi mel toni ganna bi
7: lañu dañ ko tabax dañ ko tabax waye ak fetagn lon dañ ko fetagn moy ay sakket yi xey moy fetagn ñu xaddu ko itam
9: ñax
7: waaw dañ ko defrat
9: xaddu ñax mom da mel ni mi ngi bi sa
7: dañ ko ci bir dañ ko dañ ko tek li ci ko ci ba tek li ci ko waye xaddu ba ngi ci bir
9: jerejef
10: weddi señ touba mom doyna alkande man wasakhun la len tudde wasakhun na qawmu lumuy teki way man wasakhun aw khiradatun la len tudde ndax ku dingat señ touba rek amula xam xam inna lasi lam yakhsar rabbul alamin laysa bi alimin wala afnal fudun kep ku dingat señ touba bo nanon xam xam ni kasid jayi la le gën xamula señ touba
5: ya ma def antal paret ya babu xam xam ne yit ci sama xel ci xer mu bi te bul ma tangam lu ci ñaan li ma bon tay ko kañaan murti yepp la ko ñaan ni ba nga dekkal xer mu bi joy param tal lañu joy bon fabu le ñu ne woy ku mu yafal ban defi ku mu delu na tal xer mu bi
4: jërëjën def mbokk yi nga xamne yeen ñu doon bayyi xel ci biir réew Sénégal ak bitim réew di gërëm Serigne Ousseynou Mbodj mi nga xamne ni mom lañu andalon liggéey bi waye gërëm Serigne Gueye mi nga xamne itam bokku na ci ñi yombalal jotaay bi rawti na dembi ak dikki bi andon ak Serigne Mor Fall Mbaye gërëm Serigne Mbakelo ak mbolé mbokki talibé nga xamne nak fekk nañu len tay fi ci ñaarém ci liggéey bu am solo bi nga xamne ni japp nal nañ ko mbolé talibé yi nekk ci biir réew Sénégal ak bitim réew di gërëm Serigne Aliou Seck Gabon Serigne Abdoulaye Gueye Serigne Pape Cisse ñom ñep ñoo Gabon di sakku ci ñom ñaan waye tamit di len ñaanal jamm xewal diko sakku ci mbolé mbokk yi di gërëm itam Serigne Bara Gueye mi nga xamne bokku na ci ñi am digël ci Serigne bi ngir nekk ci kër gi diko saytu ci anam yu muccay ñukoy baral cyant ak ngeerëm waye mbolé magi talibé nga xamne ni ñom ñoo nekk fi ci kër gi mbokk yi di len dig dajé ci benen jotaay waye di len gërëm bu baaxa baax nak seen mbokum talibé mor joxani di len ñaanal jamm xewal wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
5: fakir da fay na mo dogal nanu lepp lu la ñaan ndax yalla na dal xel bi mo go daga nak ci mustafa mi ak arwata ak safa adaki andu mustafa mi yalla ji dal xel bi adaki mbolam ay rakam ak atfil bay ñu am adaki xexi bambam serin bi ji dal xel bi ma ta da yoy borom mi boot te sa njabot tawat gilot ni dama ap antal pare may la puto akar mu bi
11: ama mama mama dilawa waya muridi nyama wa na tawatal ke bunu wo sawla me nyayo khar mu bi tay ji ma wax bana talet ngir ya ma def antal pare ya babu kam kam ne yit ci sama xel ci xer mu bi te bul ma tangam lu ci ñaan li ma bon tay ku ko ñaan mur ci yépp la ko ñaan ni ba nga dekkal xer mu bi joy param tal lañu joy bon fabu le ñu ne woy ku mu yafal ban defi ku mu delu na tal xer mu bi gisun yaay te nangu raam ku ñàkk yaay day namp maam buural ca bornu
12: waaw bon da

0: xam nga Serigne Touba ay mbiram yomb na teunk damay wax ni ay sa ci la takku la xataay jissi ci la dem ci tubi dak sa ci la am li mbeuk deug kon fi mom bimu fi dikate deuk ci li dem ba sa borom yegal ni ngeen ba sa borom jine ko fi yofu aljana ci gëna ci kanamit fele fofa moy fa nga xamni moko re doon ñu daan fi julli ni muy tax bele yit bele ak kad mo fa nekkon bu mu redde armeria ba nopi ba defar fi ñu mom da ko defon barab ba xani fa la daan julle ni wi Serigne Baye mo xofa fi sama kaddi kuñ fi teural julle la fi suut sama amelie budé suba aljana yeddu budé ngoñ fa ngay fanaani yakana loolu batay taw feexé la lo xamni waxna ni sax gannaaw bu Serigne Tafsir bu Bouchir la wacce ab liggey Serigne bi mo waxon ni nañ ko yobbi sama armeli ndjeerami ndax wa ndjeer amako ci liman kon Serigne Tafsir bu Bouchir mo ma nga ci bir armeli ak ñeneen ngeen bari ci tunkal li mo xamni mom lañ leen mëna wax ci jëgëm muy dëkk bo xamni dëkk bu bari ay ñeñ la dëkk bu bari kiman la dëkk taw feexé la
1: ma amul masla ci sa day melni manam garab gi ngay wax ni di cadre gi day melne damay gis ñi fay julle idi melne du julle ci jumaa yi wa ma gis fay julle manam luy sabab ci
0: wa xam nga idi ka jek dañu baaxu ko julle jumaa wa ndey bo demone bu toy duñ ko julle bir jumaa ya ci mom dañ ko baaxo di beral baram bopam bo xamni fa lañ koy julle tayit gannaaw fe señ be ko liggey mo ko redon manam disi wal liggey day